Ikolobach ka familia ang kikongan kibisona ramal talaga. Isla na kalma kung tiye, kung tisil, kung kulikwal, kung kumihal. Kil senyor talas po kusintero at kalma kebra kachalal. Kata Diyos, krasht kanakibin, tray orasyong kaliban trakikik.